Si Akashvani Tanagar Station ne sarongolga tagin program kogi la yunya nga ben tam gene si Rajiv Rai Prime Minister Narendra Modi selonye Rajasthan ok Gujarat state nga turang kar teduko Rajasthan lo ang chila Prime Minister Modi ni mi Jodhpur Airport lo new terminal building nga inauguration mejte gaduko na la bifaduko so ga projection Marco leng pikula champion krorgo bene kunam nga kela be faduku so ge airport lok aning dikbe charmilak passengers go ba unko chapi de kunela be falen doko ok Jodhpur airport lo modified uran scheme nga ka mokoji la ritega de kula be falen doko so coaching go prime minister modi ne me 1.606 lakh crore are kuna development project goga foundation ele lengdinga digar lengdinga doku oka project kaguni inauguration mitag doku nela mifaduku soga ara loka petrochemicals urban transport railways road renewable energy ok power transmission line nga mokoji la ritega dokula mifalen doko finance minister Nirmala Sitharaman bimfa kunam nga India France strategic partnership ge nga seje alarong ba ringol pa ga dokune la mifa doko ok next page nga sustainable resilient ok innovation growth nga alayasin duba rilingate yakunela me palin doko india france business round table ngo dongpaung nga paris lo dongpaung ge kula global economy nga alayasin dokuba ribamte ge dokunela me pade doko ok india nga la france nge banye nga mengjing mi sula ugmen nga strategic partnership nga dibam sangbam ga dukune la Nirmala Sitharaman ni mi bifada dukku